0: yumi tso, soba bintuo tso. Nga zhongbi zhongge, zhongwe yu gu shuji chang hai chang yi. Lengye gongbo ma song, nga yong ya chi cha su. Dirin kia rang zu, so su rewa dion ba. Nga samshi togi, kia rang zu kang nga yo ri. Tanda, mingse ge tu rup chiri. Benjo pigye chin je, nga zo kibang zhongge yo ri la, te dang tu zong. An zui gengam kur yu la, nu zi cipqin su yu zi. Gab zi, nu zi de kun sab jay tuya yu ma zi. An zui pazab hu yu la yun xik zi. Ben jo gi ke ben da, gengam kur yu song gyab chi ya pa la, kan zi si tong yu ma yu chi hu re si na. Chang bu xie na, di to la an zui le ga ya gu chi tu mi do. Tung gi lar su chao ma re si lam na, so ba su yu mu tun xik ma zi la. Benjo pigi ya dangmo tuwe ka la, nyame ya chwaye nyinga yoshi. Kesi lamsang, tungi lasu chigi islam na, nganzui genkab kuryu leo dong chawri. Ngengwe ne xe na, tingi nyinga tamzi chogugi. Kerangzu xue da, nye kagi dangmo re. Jo, jo rang chansi kebca be. Bogu yu be.
1: Yu.
0: Yung a. 选吧
2: ，no，
0: 啥啥。

0: 给他贴满了，给他贴满了，给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。给他贴满了，给他贴满了。 Diye ri. Si shung ge sarbi ma chi a kari na.
1: Ho se, si ne ri. Nye kirar shu. De guang bu shita ma shi la. Nye lu ju le zin jo shu yu da. Kira nye huar jik si da. Cong le kukab shita me ba. Nye gub di be cong ge gui da la. Guang bu ya go shi shi.
0: Yung a, da gen ge shi yi.
1: Si. Chen de bi ya, si de bi ya.
2: Chiga tang la. Sultung Rui Xiaoxing Yemi Zandi, kichi kan chichini kyun tsungme hesegi?
1: Sultung Khangbu e. Bola, Sultung Khangbu de mi denye mi du, yinyi kharche bireli.
0: Rangge Xiaoxue Song Khangbu de sigi be.
1: Xiaoxue Song la.
0: Mi mo diwa mi cha te zi xin yengi nye dobo tiri.
1: Si.
0: Ne zui di gab titu yu gin chenpo suyo za, bu da aji mi lo dong dian ma xin bache, si ra ma dewa byo chen su. Lo ka xie na la, zi ta jen mi si yung gu mi du.
1: Chen de yu xio. Senyi nga nani kangbe min yuga teto a yong duge le.
0: Yong a.
1: Pepki shungumita.
0: Yong a, yong a.
2: Chiga tangla.
1: A.
2: Inchi kangbe kisi ya kari no?
1: A si. Nye rangla tenma khasun shenmu cho. Nye chumshu yong la chugu chi zi yu. Sultung di nyoma toni nye chashi bedi cho urda.
2: Da shen nga zui kutre shio re.
1: Min san di. Min che nye bu cha ne tando che de ya di. Nguyu mangsa rang san pa re. Re ma re. Rangge tanda kwa wadiya yu me geje shi shida. Ngari rangge tuus shi ga chin cho.
3: Anzo ling jo gamga na,
2: chun cho. Chow shing duge, chow shing duge.
4: Se ca.
2: Tui shi, les les.
3: Kali pingwa, kali
2: pingwa. Sogo pingwa.
3: Bala, pingi di nesun gyun su, dali chip shi da. Fungwa yugo gongsi, yugo chobo chosu ni yu sigi, nye suwa chi.
2: Le kuda, anzo sanga zu je gyu ribu di re chibri. Xiao zheng kadyo yu gure a.
3: Ni jia xiao zheng le, namzha sabi shi ra xia. Ma lang zui chong dee le zu bie, mi sui ring nu gong si di ri. Nam zhang di li zhub chung su ne, xiao zheng ji qian ne, jin yin ne ba qi tou ri.
2: Jin yin?
3: A.
2: Qian la si mang li yo ri, a.
3: Ngui mei bar su yam du wei.
1: A jia la, sui ji qi.
3: Ta qi du ra, ngan zu kang bu ning bu di nyo nye yin bu ri.
1: La wong.
3: Cing ma sa, kang bu di, zung gu mei.
1: Si, aja xu la, tuan da de chui du nan chou shi ba. Nye kiran pui bai kongsai di chong zi yong ni to xu di zi da.
3: Ngui nai du ma shi, ngui ka zui zhe ne, kang bu di nga zung gu me.
1: Aja la, xiao cang chong sui chung xiu qi gzi xin nye nye sa, da ki na zui di zhu go yi. Tuan ngui to, nye le kiran le sam xi qi gu yu da la. Lo... Ni shi kong gi agu xiao la ge ne su di chong mi kim zi sang me xing ge agu xiao la mi yi le chong bu zhe ba ta bu zhe yu xia jie zhu ge pe bu zhe kong zi xie da ni

0: Rangge sancheba yacho a.
1: Changza, rangge ngazo thangar gata guibe.
0: Karchini ba, todo gusung ni shasha.
1: Shio, nga tibshi midwa.
2: Rangge li chang, nye gongsi le ga, yongju ro siya yi. Kanyisina, rangge mudu che ma che li chang wene che ni kechimbo ri. Rangge ke ma lin li chang yung ma ri.
3: Ran li chang che du yong nye xing yu. Kato li chang li kesh tiga kyo. Nye ta che to mudu. Nga nye tanda zhawa me pcha su. Nangu ne gochui msu. Ran li chang ke hiti al gengdo. Zegu shibish duge a. Ngu ne chang dukja xio ri. Nga lap tu chemo dromo tupsu nye li chang ri. Dine, nga ri zhe soba chui ne. Li chang chi du. Yang yin zhotu yo ma ri. Nga du ri din zhe chi na ma li. Nyena chagi gyomu ti chesri. Nga nama leje, kimsi gyomu cheni, lo chuu debrida.
2: Li chang rindandi, nga ra niga sep singri. Masi, rangga li chala, dende nga le gyunga chigri. Rangga sep thakri, li chang wane gugu chari. Shenzhen len zho de kage chi sing mi du. Yine nye li chang nya gyumtse khali yime rangka shingbi we. Lega le dache ka le khachu khane shung le khana deje rang kaba gyabdegi. Rang kaba chaya dige. Ngamu ne lo chobudu. Nye zhe wala. Lega yon ro chen sengi. Kyogu chi ngwe ne shena. Lega di goyo yoshi. Hakwa du tante tu zu tinje le. Kini geje yao chen sengi. Do su yu xia bi na.
3: Ran ye xing ma ri. Li chang le. Le ge guo dian bu ri. An me bu xia. Kim zai yu ma ri. Qiao ge ji le. Dong dong ka shi dui ya yu ri. Le ge guo ni ri. Ji ge yang fei ye. Ye shuo tian qiu. Ta ji li chang ge tu ni ran mu du yu ma ri. Ma wo me di lem zhe tu ni ran mu du yu ma ri.
2: Wan er, da ma xue da. Wo ne kuo nao ma tie ruo qi.
3: Ni xin ge ting wei ni kuo nao tie xia. Zi gu ma sa ruo. Rang ge. Qiang zi ge bu ruo. Ta de tu le. Qiang zi le nga le. Rang guo yu xi ra ke qie yu shi.
2: Wo ne qian nga ke le ma chung. Ni gu se yong gu men si ge. Che zang ngay thang da kancha chiong na sam di yu.
3: Le do ma che ro. Nye shio ti li.
4: Ti, chang za.
5: Don't get me started.

0: chao chen chen cho kin se go xie chao xing yu be go xie le du san ba kin su sam yu na ka ko da a na go xie de nang a zu gen da xin sun chang me chi ya ga bu yu be xia zu ji ba na go xie ge jin yong bie sun ge le ge de ya bu yong du san ba go xie de ter ge qin bu qiao a shi
1: Ya ya bugu da sa nge ma nge ma lung pa chen bo so wo ji ri
2: to am ni
1: da lung pa ti ke na la da me tho chu na na mi na tho da ta do ji ri ya nun ru sa na le ke lu nun ru da no ta me yon do ha li ha sa Goli ke sacha so jiri bu.
2: Tu ami.
1: Lungpa ti ke ni ngu tara la. Tu ta chukpo xe o jiri. Lungpa ti ke nda nara la. Urfu ke tu ta xe o jiri. Ti na tara la. Pepu ni o jiri.
3: Tu ami. Tu ami.
1: Chukpo tu ta ta sa ke. Ta nge sa chukra sa ya u da. Polo urfu tu ta sa ke. Pani pote leka la xo deyo jiri. Ta nima kashi sanchi puga nipo chukra thong taro jiri. To chupo to tang ta sanka dan je gu chukra thong ta na ta puga chini la ngeba sa teju deyo jiri.
3: Tuani ngeba chini o jiri.
1: Ta chupo to tang ta sanka ta shama chui zon lo yagli ke zohan su zayla tete yi. Zayla Go tera la mawa mayuchu da mba mayuchu Tsai tete di Ti nipo tata che nipo cho cho veji che nipo todor si dao jiri
3: Ami koni ke cho tabi
1: Fa che te zohan te dan so jiri Fa chong te so te lo so jiri mami

0: Yahu ta song a.
1: Ta ga ya, ta ga. Nye tu no, kyo la tung su si pyo ba tu. Kyo gi tinga nye tu han ying be jam gi kuk to kyo si la uyo nan jin ba mi chen nam. Kyo gi tinga kong zui za chen gi chang la sop zui chi go uyo nan jin ba mi chen nam. Kyo gi nye go ba shik ni kong zu la. Rup chung na chang sa bu ti de yeb gi wog la bu ne. Chabe malenpa goye shik ju ro.
0: Adi, namchuk yao hei gingo le, ma simpa chi. Da khal kama sungu yun chulo de teta.
1: Les.
0: Adi, gingo da pa gyun da. Kegi.
1: Yonga.

0: ཁྱི Sargoebe, Hogue Ruju Shinle Tenze Tseugong Se Tsungba Dajun La, Tenze Kang Yuetam She Chibara, Dajun Ki. Pepa Gisha Tanga, Gumani, Nazoe Chilung Yedon Nisabshi Lo Ne, Tsungba Yin La, Chenka Yubudu Che Sumbashi. Tsungba Gwensang Ki, Nazoe Gyaze Shinle Lam Mayi, Tongju Tanga, Darge Numso, Tenze Kiri Yuebe, Chenka Yubu Yongwe Jiwa Yue Che Sumbashi. Penjong Chunguang Saja Tseugong Se, Chenzong Jinir Dodo Yi, Nazoe, Negi Tukba Tanga, Yue, Negi Bira So, Tunze Mangu, Songi Yue Jie Sumpshi. Jemzu So Yue To, Tunze Naga Zumbu Yue Batanga, Tunze Tsangma, Sore Ne, Tegar Kodun Chiba Le, Parge Wa Mebashi. Gedungi Nge Zui Ring, Jemzu Nyeru We, Chumin So, Jongyong Yin Zong Ta, Chu Minzhe Wa Ne, Tunge Chiebe, Shinzhu Tunze, Kangui Nyurub Chikyu Chung Yubshi. Lazi Chumin, Yishi Jume, Shinzhu Tunze Naga Zumbu Du La, Rengong Yang Tsambu Du Jie Sumpshi.
1: Di Bukui Gapchi Ki Yau Du. Anyoga yombi zambe sen gyo che e yago do nga cha me che an gyo zam bi za de sa
0: la ze chung mi sam che ki zhen zo to xin zo tuan ze kan gui tuan du bi ha zhang ga bu chung xie song shi ji zi ni ni ni nga chu ji lu ni do ni sa zu lu pian zhong lu ze zhen du ru tu zi ji mu zhe ji gui che ji yin bi shu bu le ji gui gang guo ro qi zhe zhen du ru la zi chung ji de dem xiong zong yan bu jian chung de tu ni ru wa tan 내조 편종 치료기 신감 시에비 주된 조 체비 다르기 된도로 티 잔유조 류제 주에타 라즈종기를 쓰셨네 종이를 체비시 인신 개용 사직하기 레조로 강고로 주기 강기 투멘타 미게르큐 류제바 조죽 된도로 나슈이시 된도로 티에는 지링급증의 니기 기베 개조 수준타 지리 숨주 수규 기베 용자 수준 지리 숨주 수규 비매 개조 수준제 조종카 숨규리 제유진 꼬아지기 람타 Jili Jok Sum Simba Tha, Jailam Ki Sabab Toze Mi, Xedong Nige Gubju Khobye Ne, Xedong Shibge Sumchi Sonyi Phara Simbu Yu. Jendro Chubu Che Ji, Sunam Doje Ra, Gebe Kejo Tsukjong Ki Ang Tangbu Toba Tha, Denze Nima Ra, Gebe Yongja Tsukjong Ki Ang Tangbu Toba, Denze Jogara La, Pyume Kejo Tsukjong Ki Ang Tangbu Toba, Lungoro Gangor Ruga Tha, Churi Gangor Ruga, Pyonjong Gangor Ruga Che La, Pyonjong Ki Jigzu Chaga Toba, Sha Te Jo Tha, Tang Jiao Jiao, Mimar Che La, Luzi Kunju Tarzu Chakatovsi. Pume Kejo Sujong Ki Ang Tangbu Tobian, Pume Rugagi Rumi, Denzin Rugare Ki, Pume Kejo Sujong Ki Ang Tangbu Tobara, Hajan Gabuchung, Jela Mutu, Beba Hurta, Chigi Inshi, Sumsi. Gibe Kejo Sujong Ki Ang Tangbu Tobian, Ya Gango Rugagi Rumi, Sunam Doji, Shubule, Gango Gendur Nang Shudin Sumai, Dilu, Goa Shi Gia Gubatan, Goa Chigi Lamda Gia, Jile Chigi Yeme, Mandu Dani. Jilamda jili chuju yime singgu yuebe jenlo che zamdu. Ang tangbu tobara hajan gabuchung. Rujo coro tujiche shugyu yinxie sumshi. Tarigi jenduru tonne pyogi tumo mayinbe sadyo chiryu luzegi tumgu lejimgu bomase. Nejo pyonjong chiryugi singgam shiebe rinne yugurgi mingchaya kyo yongne gecha chudu tanyo. Jendula denne jubei yiwan chuba tanga yugula gubi tunne tarbeje yongwa chede ranjungi mangzo luze ta Zetan Luzi ki mala ngarowe pyozum sosu dan yu. Ranyu zhon Luzi tunle tan jikje sarwe tudam dine sarwe koi kocha cirin dendara ki dileo jendru yongi ceci toru danwa tan shigyon cheru dan yu. Gedungi ngay zui rin jendru nyerne benjo la chigui cheba tan kengam nganjo ki dushie denbu zungne zibe pyonjong tan kibbe pyonjong sunshu denbe pyonjong je ngonbara che yue je sumshi.
2: Shamla, sanjo todu kashisiro na.
3: Nyechar. Rangjong ki datu chamne, jilang yidong zub dun lor, pyonjong ki chongki tan chong si ki si zi minchu genju ki mi gir ki chun ngu ce si ti, gor si ki tan, gor ni ki chuju, rinpo ni la den ki cheba tan. Jik du to, chun ngu ki wei tui cui ti, jilang yidong zub chu lu dawa jubi ci juan ane, jilang yidong zub dun lu dawa tangbu ci suo ji nin par yin bashi. Minchu genju ki top tan long ju chebi tui yun ni, jilang yidong zub dun lu dawa tangbu ci jing nin ni, dawa jung ni bi ci suo ji nin par yin bashi. Rangyong jong hema laya rinne gyu zhe simjiu kang ni tu lhasar nguen su zhugu ta. Rangyong jong rizhe nyam cho gi, to tam kundo gi rizhe rigi ji cho zheng zu jubshib be nguen ne simjiu kang ti zhugu ti. Pe gi rinne gyu zhe le sungib ta simjiu che gyur dipu sar gyang si kwa dun che gyu la. Rangyong gi pyu chung su gyun rinne sa du rin sing ki li gyur ta.

0: Nimi nigiri. Tsamo nimi nigiri. Ngare buo, ngare gyuyu. Xiaoru, rangka changbu changxia xue a. Geblo ne nimi nigiri nye di Zhao Jun zhe, Fang Daqing zhe.
1: Ao lang. Kerangge kenge shi. Kesi bang da mian ne. Xibjiu kangge mi singbu ma shi.
0: Bang da e. Kare bang da.
1: Mi ba, ngui ba, zhe pe.
0: Mi ba, ngui ba, tengto zhe pe be. Zhe pe zui mu soya yor, di nye xin ge yu. Rangge tengto jin le le gyu me be a. Tengte tui le rang ya tuan jie, kuo pen be gezi xie hu ba. Rangge pa xin jie, Zhao Jun da Fang Daqing le. Nye ma nye kongzo ma tak be le ge qie yu na. Nye kongzo dun le ngui len xin de zhi ba. Nang da bo. Ngan zui pa le gen da den jie, nye pu le nui ma ji a si le bro. Togo jiaqi ni zhuo si obu shi. Jinba ge zhe qia mian xin ya yo ma shi. Guangzuo duo sui sim si le.

0: Chezan chigye gongsi, tanda gyabgyo chesi makshi. Chezan kwaan di chaa thub goshi. Kwaan di chaa thub yi na, Chezan parmi yi tangdu bai ma tse, nga gongsa wen na, gangbu zu thukshi.
1: Che na, mi xin bai ge ngay lu nyo na, kandre zi nyan ba.
0: Ti nye gui zi che sa. Ya, ti chuan gyabdaan chi shi. Semde chao makshi.
1: Ori, nge jian hong tu ge sa chi zong dui mei bei gyum zhen de xian qiu. Si ya le mi de gong se nga du qian bu qi ra bu ri si ge. Tan de gong se gyun de neng xian qia zang, sa chi zong ge mei le xia.
0: Zong qian bu ji? Jian hong tu ge zong ga qun qi xi le mei ba, zong ke zhe xi ra yu ne.
1: Xiong tuan zhu bia ge kuo jie zong nian song zang, ha le ne chi gan ni ge le yu ge ma ri.
0: Tin zhe rang de yi. Ken zhe yi mei zhe xu qi ge.
1: Ma ri. Kangda qianmu nyi ge sa zong ge yin su lebu ri. Mi de da zhe zhe zhe kachi ga.
0: Ma ri, ran sam dong da. Zhe kia la si yu tun da le. Sa zhe zong ya ge kibian zin zhe. Lu dong xia yong.

0: Amla, pala ge lemi ruwe ngui lin zan nyeb sabrwe. Ngui changwa mide jebri rwal. Amla, kirange tingu sungyo changwa shizun dan gyoridu. Tarme ka nge san de zawa ne meba. Pala kong ge yan su se tse nabru.
1: Huihui, zingma sa a. Ame rani kik zin xie bing. Kasan, rangi bala ge tam ngai xie chu. Kongchi li tia di, sur se tia ga qin xia. Ma xie ngai kaka qi tu sgi. Ame rani tang lin qi tu ma ri sam jie. Gyumtse, tinte si tsebi. Rangi, pala nani mebe tsuwa di komna samchu. Kesi, tiringi ne zuti gelha mena. Mata rangi pala sinyi shoge mungsi juul, kakaagi julu nyaga juzi yu.
0: Chena kina ni kaka naya di. Kadu nga xe nani yinba?
1: Ame samba. Ame samba. Tuzu chambachi tse huwa samchu.
0: Tuzu chambachi tse kadu re.
1: Huwe, zungma sa a. Rang qingbu cha cabu li, ame rang bu qun ju li zi gu me. Mu ne qian na ame rang la, lam sa xie guya li. Ame no xia.
0: Amla, kirang ka no yo ma li, pa la ka no bu li, kong ka nye bu sa nam bu li. Nye kong na sam xie xie gu ma li. Kena ni ka ka na na, nye jab yo chi gu li.
1: Huihui.
0: Kemindu. Nye tingu ne. Samlu chaji yu. Yine kirangia nga. Sago jik rin kibuja shaba toshana shu yu.

0: Korskeda. Jema ne dingzo kwen gu gui. Dingzo kwen bi yi na sukje ngon yung kshi. Tulo lo lo dingzo kwen ma yung. Tamzo kwen yung kshi.
1: Kina zu leo di kashi tulo kwen da le ti chu chi hi.
0: Nga zu leo di don di yang son zang. Rwa la rangge kwen zu da kye chi du. Kwen zu rang la kar chu. Sim xiar chu. Tide che bi na kwen zu jema yang kya yung kshi.
2: Zon e di shekin da. Changgu she bi na. Rang un zu mikze da che bi na. Keba dozhidu. Nganzo chongsha dizu sukje liya rwa dozhidu ngri. Rwa mikshin.
0: Zhe.
2: Cheza ngani rwa la ya. Rangpa lobe ji. Sezhu le chunzi dozhiro.
1: Sha nyobu shibye. Ma khate zhige xie.
0: Ye, ngana na zime zho.
2: Nganzo sha gamiya tunze zonye sonza sukje yaz gorubo. Mila shunye yorubi.
0: Ye, ngonzo lesu. Jinda la khamsa. Karsi naga. Diya la, jesu tunze zungo zhe, yana lukdu tunze zungo zhe.
2: Zangwa zungo zhe, a dosu zhe.
0: Nga zio gongsi shi kichir danza, le nye kebun, kya che zi yoshi. Kiran kargo na sunda. Dile nga lukdu zungar zhuyi, kiran zi dejala zanga, ke yu sumak shi.
2: Mare, rang doz guda. Rang jala manyo na jigri, milu tongchung chini yorbe. Rang chongwa da chungcha jasi giwe. Nga rang shew. Togwaan de nganzu nanggri. Chongwa jaje da gungui mewa maari. Nga gili ngenzari.
0: Shi, gili ngemta zangshi. Nganzu chongwa di tagas mir tinga zangshi. Nganzu dun dozo yogan shiwa shi. Dile dap chuga chaya shi. Chongso khari ina yu. Kirang gongsi yinyi chilo yu na. Jala khachu si yinyi na. Nganzu gongsi tanda lingshui la yala gong sunzho shi. Lawa lami kialak ziyo shi. Lokle da tando nyendu chu shi. Jagwa gyaadan zhe huyu. Pechi, chi dunju gyo ju jila huyu.
2: Hah, chi dunju gyo ju. Chokbo, rangu ne jala nyonyi ina, nye rang xiao. Rangu goya jala dizo, nye lamsan rangu kudun xiao. Rangu nga chongwa tungju chigi yu na, chinde chigri. Dile chongche nga yamnyo yu. Rangu chongde yamma gyo kye kemintu.
0: Ah. Azi, tui ma shi ma na, nga zui tanda shingi ye chongwa chi kemchoo yi.
2: Mixin! Rangu anga shenye yorbe. Chong di nye zheng maa rupo. Nge zhuzhou gongsi di chomzhou gongsi di. Ma zheng nangda yuwa maa ri. Goya ge sar shui da zir sun ki rikzha changma nge rikzhi sui bing. Rang zhala doz di hala ya kharu ri.
0: Si, hong tuk zhuzhou zhi.
3: Nga rang a jia ga ruo, jie huo zheng yi.
4: Nye saka nye wu de dian si kwa si gu. Ki nye yong shi wa.
5: 你不是笑。林叔，阿家谢吧，女人。
6: 红昌明挨骂的。
5: 可尊能不上吗？明阳是有马事。可尊你爸不是。阿妈是。可都俺哪儿去？阿家那个就上不起的喂。<笑>

0: Amla, nga sa nyi labda tundi mdo.
1: Hui hui, ame ram tunda kechim xie ya yu. Lo sum kong le, rang ba la le ne gyu du. Ame rang ba la le ngui ping jie go si nyu me. Rang ba be, ngan zui na le. Gomu jik dong yin ki jia la, kyu ni nyu nyu me. Tanda ne zui din zhe le du, ame long si ra leng gi. Ba la ge che de, sim du si ra du. Yine nga ngon nong kyun gi ngmin du. Ka yin sina, ne zui di nga kyun xie mo jo. Nga ngui di zo, lakba kyun chao nyo me. Rangke go tsuyo duwe. Ne zui di, nga nyi nyi ge che me za. Tuan da di genbe, ngon nong goya yo ma ri.
2: Yine nga tando shi gi. Labda lebe zi la. Lupdruwe nga chanmyu chen na nga khande chukure. Kienla ke kye chitin na nga lehen khande chukya ure.
1: Ame rangge kare samme samshe thugi. Rangde chepe ne zuti. Ame rangge lo zuti. Tsangmu chen nyu yu.
3: Labda chu si si.
1: Amla, chi lo lo mi si ra du.
3: Zhen zhen, ming ming. Ki ra zui ba la yin, nong zhu xiu shi. Yi nian mi se yo ma shi. Nga zui na ge, Ne sui di chi du, lue dong mang bu che cao zhi. Ne sui di, ca sa ca za. Ke ra ni ye, ngo nong ki huye yo ma shi.
1: Nye ke chi di ge, nyen du le la wu yori de, chi du ka le shi ra yori. Yine ame rang xie wu. Ba la ri, rang rang ri. Nung zhu xiu nian de ba la ri, su su puk du ma dong. Ba la ge ka zhe qie yu ne, ngi nyi cuo wa de mu tui ge wu ri. Xin su ngai.
2: Amala, jiran bo la la kong zhu san yu yu bei.